unataka. Kuna ile unataka kuhudumie kwalo, unaweza pia ukamhudumia na mali zako. Na hakika atakubariki. Paybill number 332550. Account number 967. Paybill number 332550. Account number ni 967. Nakupa wimbo, nikupe fursa umtumikie Mungu siku wa leo.